Kenegarai ka Akashvani Shillong parlo no sanga bhagane ko por nagane ka station ni pryang sanga bhai phi ba ro shi program ki pamantas ni na ka Akashvani Shillong ka ba phila banyo sanga hawlai spa so punyo point r meters medium wave bairang ka bo phas pan sa kilahertz ba phila banyo sanga ha ka news on air app

Ugan hi usngawdei, baki jingba mbabam, da ka ba penmong yakimran, kalong ka ba sniw, na mar ka hok ban im, kalong ka ba don kam renti, ya baro.

0: kublai phi baro kani gari ka akashwani shillong ka bwan shwi na ulai spa sok new point on meter medium wave we rengkat tu pras pa andre busau kilohertz parlo bi baro ka por kar kumna kani studio ka jungi kala da pras sau sau minen min step but sashi sian pan i pran supai phi sha ka live phone in program ki jingwai khasi ang its camera bon na pran jupi ki ba ju eat but chimenta ha ni ka program phila pan kre ban call shingi ti yoli asi flaklet inu telephone number nga ko an pan kan mau ba u telephone number ba phila ban call u de u not line rio sao r condition r not sao nyo ti tat hadu menta empat dan ba phone shingi tinginya pentem swa da ka ni ka jingruai ka jing ba herman kharkangor ladan ba call tanginya sngap shamano ba layo ka lain. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Pidi manu? Iba amar. Iba wanyang. Ti ba wanyang pidi first caller bagi pendang so bahai pi sekani ke program. Ah, sabangan pendem da ketuk ke jing ruai dan bok ngalai ina ka call ke jong pi. Ti ka jing ruai pi ka aban sangap ba wanyang.
1: Jing ruai. Is this thing jong ba snarwels imli don tem?
0: Ah, ba snarwels imli ma. Tak am inya pet mo ka kerteng kumdom tu fiang jing ruai
1: tin sneng
0: ah tin sneng tong la yo ini bas narwel ning ni pet tin sneng mo ah tin sneng ka juk mentah ha ha ha tong en pentem ke ni jing ruai ta jo phi mo te ye no fin dedikit ke ni jing ruai
1: ta ne koi phi ka wa lang mo
0: ta ko le shi bun
1: paro ki staff je phi hang tu na ta ye la de na tai ki pa yin ki ho li ki pa paro i ri cho na ti i ba du i de rap ya ka li na ta ki tu o ko che ni kol men ka poi ko su bai pi da ho ni pi da chi sha di a cha na mo ko do na tai ba te kem de nyap ri joy na tai pa ai khoi pa per do fun tai pa po leng i ba po long i ba sha da na tai ba khong la na tai no i ba di tru na tai ba ran na po po du ba ram rai ba di chela na po jo i ri i tai ba hep na po no so i wan piang i wan ti i wan bai i kong bu chim i kong ai si pa ta ro i pa ngap le program i ba ar bla na mo phang de at ba ro i pa ngap le program i kong
0: ha to ku bli shi bu ma mar wen ba oba wan yang mo sorry ti ngakermen ba kitu ki ba fijer keteng mentan mo ki nyaskap ini ke program nomor ki aja kem yo ekran chu ki ba bon na pering juki ti kompleks bon kene ke jingruai
1: banyak kisar na po

0: Pili yuli ito ko doon.
1: Nga pet baka doon em ko to ko siya plus F.
0: Plus F ayuli kata.
1: Mitip, haka baam ka bang ibaam, lara dunay ki nutrient bat ki vitamin, ka kataya ka med, ka bor perkat, wat ya kikam ki jamba man ka siru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, ka umpenyang nega dut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka siya plus F, na ka bantaka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Hello.
3: Hello, good morning.
2: Good morning. Request line? Yang pertama jiru ayu?
3: Jiru ayu yang bakar renja kali yang kutia.
2: Direct straight to the point. Mana ita? Mana ita? Oh, ikan madri. Ah, ni baru baru kia set nut kata ka rendang tak kasngi. Pibu kriak ni, Firu? Pidang ni, you bentar.
3: Dang sajan tawa dang bu sajan dang tol ya fi
2: ani sungu it sat ita tadi die hard listener mo atat ba fida yo e ka line mo phir phide i we na ki tu ki nong sngap radio ki bala ja jalang na ka program chano fi ja
3: te bawan bela te
2: tu minta fida na ja ka bela ne fi haye
3: kita ngada dai
2: ba kata ka set khmot ka jong fi la di dawai ne em
3: Nadi.
2: Toh, nan tetam ke jik ruai kum tu fi om?
3: Tak terin ya.
2: Ba keteng kum no?
3: Pilihan putih.
2: Toh, ya no fin bersengap ya kan ke jik ruai ke kong menri?
3: Ya benda ini, benda hemmin, kud hemmin, kong em tada, kong es gabong, ba pi dekar, ba es dekar, ba pi hitam, ba ke hitam. Ban kong suba ko wan biang itoi kong kong ba pun na mo ko dong
2: ito kong du
3: ta kan ka por bat ter pang na benta yang si
2: kresi bon kong ban ri fidan sa snong ne fidan sa ni
3: kan thai
2: ha ai sa umnyo taman ne sa
3: oh
2: umnyo taman ri oh ka biang mo ta ka net works ta
3: oh
2: to wat nom wat wat nom ja fi da kol kom ni hateng hateng mo Nang jam nak tak boyong klik ru. Tambah badi kapuar hi barak-barak ki boyong klik. Pin sanang, let's say pin sanang jerong mo bala boyong klik. To, kau menri sakol yang mo, bye-bye.
3: Oh, to, bye. To.
2: Perlok wik barak ke ni ke jing ruwa jing bak kerul renjak ke ba keteng ke liang kutia bak dia ke bala. Pak pentem dek i kong bandri na umnyuk tuar. Ke ni ke nak jing ruwa ke ba kaduk ke bangin pentem ha ke ni ke live phone in program ke jing ruwa kasim tak kasetem. Ku boleh sibu ni ki perlu ki jungi barok ki boleh sibu mentah hang ni ke program. Bat kum juru nak mentah juga tu ki belas ngap nala.

0: Hello.
1: Hello, hello, good morning.
0: Hello, Bang.
1: Good morning.
0: Good morning, good
1: Ita,
0: morning.
1: Ida, isuri ba sa tumay ba ita?
0: Nade ba editor na mongam?
1: Ba editor na mongam?
0: Editor walang na mongam.
1: Editor walang na mongam. To lahap ay shil ya kinong mongam matakasin ba? Mapipiday ibalay na mongam. Tapi na kajuk kayang, bikong yubi, but ikong simti.
0: Nade sa chani jan. Kanak
1: politician. Toh, kesujaran kat bak inong mau ngap ta si kisap radio lut, ma. Song tenat.
0: Sang bun sin nom di yot ma. Long ipon lang kot ta. Ha, dekat no ia ka yeng an dilit ya ka yeng sep.
1: Oh.
0: Bagi kun isti.
1: Oh.
0: Bagi pinang tu. Ba baro iba sangat dengan ka ta sin sin
1: lo. Oh, toh ka jing rai ban?
0: Asik sinan.
1: Summer of 69. Setengah batu jin rai mo. Dalam atas mentah sumadun hapulu ni.
0: Ha?
1: Pisngok kumadun hapulu em dengan atas mentah.
0: Ya, pesang ha kong man ka.
1: Oh, tinggi su tenat ba pi. Pi yo ha kani ka step ka ba. Ning kong lek sing ayok banyak keren ba pi. Kong sim tiru ke ju. Tinggi pediang su bahai pi mo. Ba hem. Sekali ka yu. Iba editor mo. Ngindakan mau bahawa editor walang na mau ngap toh. Yai persyang, yishim benta hakan deka program, kan deka live phone in, kebangi setanak biyo ekran bagi parlo kejungi mo. Oh deh, gak ada buk dikuat ha. Tito katangin ya, temno ikan deka jingruai Summer of 69, John Brian Adams mo. Kedemen pinsul tenak ni kejungi mo. Toh, bye-bye. Bye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, Peter.
0: To phi phu na shak nong ka thain.
1: Na nong sang pho.
0: Na nong busap.
1: Oh.
0: Ah, ka di sin bening kong ma yo na nong busap. Ka teng ye.
1: Teng jong a?
0: Ho oi.
1: Jang a khot kong mem teng jong a tai dei sin dari.
0: Ye?
1: Sin dari.
0: Sin dari. Stomach te kerteng. Sin dari mo?
1: Oh, sin dari.
0: To she khot pi kong deng.
1: Khot kong mem.
0: Kong mem.
1: Oh.
0: To. Pi kwa jing mai kong mem ta stem.
1: Nai tu di wa jak sakira tu ong lala.
0: To, lala. To. Ni lai yo ni ke jing rai. Pi sngap lang manu manu.
1: Ong ta ada ni mei kong deng berit. Bat. Di baro ki pasak mate ka pon to stem.
0: Mhm. Te tangat ta.
1: Maklit puro.
0: To pia tri kata yu pan.
1: Anu pia riap.
0: Riap. Riap iya pan.
1: Pacor un ani bun bahas ni riap pe berkhoj.
0: Oh de subang sat ka jaka ka ba sesu ma.
1: To sanu te ka bah ha.
0: To pia don bok ke mori yu ban jur la jong. Ni ta. Ni ta hap thiet. Mo. Oh, ye dia poish to shiling ta se wan mo. Ba ba ka pala. Dapoy shiling sa pertangay pi kong mem mo kaya yo ijur shpawa mo to ka ta kong mem ni ni sngap no ini ka jing rai ka pi pan te ka ni ka jing rai ka likar pangi pi ba ba ro ka be sngap ka ni ka program mo
1: oh
0: bye bye
1: bye

kastabgo bisogo kamene phi barro ki parlang non snap kane gade ka akashwani shilong bo anch phi olais pasa pnyo pon ar mita hamidum wave ubayran kat pa praspa hendre busa glahat par hoil parlang non snap la ru banyo sngo yingi ha ka news on air app at kumju ru ha ka dth te parlang non snap ko por kat kum na ka studio radan khat we bije pa dakane ka por ngidan ban walam shapi ya ka program rim pe gi kan thai te haka pasdang chakani ka program nga ipata ihun so lang adan ay iban kren halor ki kentay. Bar ka pangka bang adan ban kren haka nagastap ka lang ki jing e bat ki jing yale. Haka jing em jingi ki priyaw nga namla ban light na ki jing e lang ka lang haka jing em shimen, haka yang ka sem, haka em lang ka sa lang, haka ri ka chat ban riyaw, haka puli ka puti, ka kam ka jambat ki wei ki ba nga namla ban jir lut hang ni. Ki jing e ki lang ki ding pen kyang ki bakhang lat khang den ti ya ke jing em ge jungi hin rei nim dei pat ban ken ran dien la ni ban art tin ya ke ei ka bangi mut ne thmu ban le ha ge jing em ke jing e ka dan ka barret la ni ka bakham jam pat ka dan ru ka bakrau ka ba e bat ka bachuan kum ta ha pereng ki ni ge jing e ka dan kam yangi ban dan ya ka atyar ge jing le ki jing e ba jing le ki de ki ei ke ei babu yangi ni ba penlong yang i ban sya tinju kum ha kapuli kaputhi kakam gajam bat ru ha kabangi sengel la kalong yang kabatamai kam tamingi kum ki kentai kini ki ching e kabangi niya kendu ki la ban kata ya ka ching im kabak kenjam met bat ru ya ka ching mut ching perkat kum ta kum ki kentai ngim day ban syap tiang hendri ngi day ban yang skam bangin lat na kini ki ching e kibapun sertam te parlok nang sngap ngi ya chaprang bat kene ka program rempai ki kentai ha kan kestam ngi dan ya kene ka benta ka bang ngi dan ban walam shapi ba ngin ngi dan ya kene ka text your request ka mot ba ki nang sngap ki parlok nang sngap kentai pin ya text ya ki jingroi ka ba pp sngot tnat shau ni number kendai sa prasan iwe not ar lai iwe iwe ngan ong biang yu number ba pila ban message chiki jing ruai ba pp sngo tna tang na kinong ruai kan the u number u dei kendai sa prasan iwe not ar lai iwe iwe te par lok no snap kat bangi dang up yaki message ki chong pi in the snap yaki ni jing ruai por bala le chong i ai hun ling dot run kan i gade ka akashwani shilong.

Por long long snap dag ni ge chung rai jing e long ka ba thiang jong I miri but I Margaret Portman ka por la piang ngi pangin pen ko no ya ka me ka program rim pe gi kan the ge balwan jepi na ka akash fani shlong sngapa abat sngap ya ka program ka ban bun

Kum tu mentan parlok nong snap playo ngowi ke jingruai ko tiu terkhang malarwai di HP walang ban beteng shushu ekni ka program gin pen ngow shapi sa ka jingruai jong EGR kir yim ka ba ila ai kerteng hashi teng sinya ban buat pan da ka jingruai ktien jong imei kani ka dei ka akash vanishlo.

para long nong ngap kapur kat kum ka studio jungi kala dab lai baje mat kala biang ngi ban pin kod no ya baro ki program ki balawan chipi na kan ka station ha kan ka transmission ka baning kong mani pin ka mau shapi bengin ya shem biang bat pi ha ka transmission ka baar ka ta ha ka por san baje jan mit ha u ju meter band ulai spa sau phinyo point r meters medium wave u bearing kat ru bat u pras pa rip sau kilohertz tat hadu kata kapor nakal yang ka akashwani shlongi ai khublei ye phi baro.

dauna simang kayu sang marak ni ringgaman gi jawani ko khnang nang ta matna ha git ko watani somai bayanon machota ha knal bana simang apsan somayan ajek program ko khna suna ga ta matgen dau dug dug sa jaman na simang asong ni dingthang thang khoburang ko khna suna ga ta matgen yan akashwani shilong

0: Or namar ba ki bubun ba kini kibri umul ta kila yo ka jingi rap ba kila la ban penda pen biang ka yeng ka sem jong ki bar kum juru kila la ban ai ka mai jam e ki bubun kibri um don na pedeng jong ki pede ki bala ban pen mi do ka ki ba na ka bentai bang ini obam de kita kita ki ka di ki table size fish ki ba kum dukum kila poi hado kum ba nyau spa gram shaneng di don na pedeng jong kita ki beneficiaries bla ki bala ban pen mi e kini ki sampai dok kahin kita gede ki fish seeds mo kita pada ki gila pun hai jingerap pada ki wei pada ki nong rep kan ki bapendan kam kini ki fish seeds sampai gila ban penhe ki
1: te ko ble shibun ba ruben ni katok jing batai khindet ka jong phi te ha ka bangi phai pat shakani ka jing pen mi ki dok kha ha ka jilla ka jongi long pin batai lam khindet halo ra ni
0: ka bangi phai mata shakani ka jing pen mi dok kha ne ni crunch pan ka ni ka table size fish bat kini ki sembai dok ha ini kita ke fish seeds akan ke jelas jungi deh kembal alum jing tip da ka fisheries department jong ke jelas jungi ha usne balalit no kilong kum ni harum fish production kalong kumba ba asu antara approximate ra hajar arspa lai pusan point sa metric ton kat pai kini ki fish seeds pada kidon kum ba khat khandai point sa sa million fries te kapangi ngin kami kren bahang ni kalong na kakam rep dok kha hakini ki pung kinan jungi ki bede ki khot ki ni ki ako culture ni ki culture fisheries ha ka ba kali ang fisheries department kala shamba kala poi hado kumba 4337.87 hectares but ngin its kem berkajing trish tom jungi ni nong rep jungi squeeze ki ngin salaban pendap ni ki ni ki jing don kam madru pemban ai kam ai jam ni ki para brio kembang ala kedohan neng new e ba ka jingdon kam dok ha lene katakan nutritional requirement ha ka jela jungi kolong kumba lepu ar hajar metric tons ha ka shisnam bat kenang ban pendap ikan ka jingduna ni katakan fish demand and supply gap la kumba kat sa hajar metric tons la hap pencuan ra na ki wei pat ki jela ka ri ka jungi kumna po an ra pedesh ngasho anu kusa ka wei asam berkum tar tar tar
1: thế cắt cung cái chừng bắt tay cái chừng bên sai cái chừng phì mơ bạc mình tan nghĩ xong thua sai mơ bạc cái răng đun na cái chừng bên mì đỏ kha anh ấy cái chừng la cái chừng gì thay nó cái đau yếu bạc cái bắp bên lòng vậy cả chừng la chừng gì bạc nghĩ đang đun na bên bên mì cái đỏ kha
0: cung bằng là ông mình tan đi chừng la chừng gì cái răng đòn cầm cái đỏ kha cái chừng nào nãy kia về đây kia chừng la cái bà học cái cái chừng gì đấy bằng nhiên liệu cái ta cái chừng đòn cầm astin cái này nutritional requirement cầm tam học cái đấy bằng cái cầm đi đỏ kha tiki dau hi kidon hi katukan ni ki bangala ni tu ifi menta tamba ngancu patai tang khandian bar kini kilang kum ni ka we ke de ka ni ka limited water resources ni su thu ba ba ni jela jungi de kedi kedi rilu mila manong ha ka ba ku katuit kalong seasonal kam long perennial kam judon ku ba ba long betu boroshi senam kan te kadang pergi ki puar ba lada kerja kum ni kemud bagi tolong ki kerkiang lah ni kita terkong no. Tengah ni kakak buat jengih baik kini kini ngeri jengih. Bagi ni kita kak surplus water requirement. Pen nak bentar lah. Kamri dok kak. Di kawai pada ketika kajing pun pun kajak kak putah. Sembar ni ki kasih ni tep hi ki don ki ba. Katuk ni ki beri ki bang kim da don kajing don jeng MGE ke bubun. Lesi ki don ki jaga kan dia dan apa yang jengki pada ki ba. Buon kajaka andre kimla pada ban utilize kajaka membiang ko umka mtamo ti kataro ko dikawe kajing pemtan ka jaka ti ke balai pada ngila ong ko dikini kajing depend jungi haki external inputs na kajing warra ka pana syabar ni depend ba na syabar ka kajela jungi khamta ma ka baide bat kini ki khasambai ki khasambai ka dikiwe mata ka kajing bam dok kha mar ki nyitip ka dok kha ka don kam jing bam kum giwe pada kajing green dai di kasti jengi korang don kajing duna andiat nsot kan harga bagi dia kajing mi ising mam doka ya manju import na syabar nang ta ki don sedeki dawai nang ta ki kini ki fertilizer sing lapan ong nang ta ki dong don cukat tu kan ni na pering jengki na marba ladangi ini perkat menta ladangi ha manju depend bitang nabar ngin wanra kini ki jing don kam deh temat kata ka cost of production do kan kiu kanya kajala telah ada ka kiu ka cost of production pada kan buah jingi kanya kajala bukan long self sufficient kan di kebasau kadi kata ka climate change mah kham tamai ni ki je ki por ki snap menta bagi la yu ibai kata ka climate change wala ada ka kham jur shiki tropical region sane ki jaka ki ba สอาจิง

Hitu gijing temsur ki bangle asngau ki longna I Benedict de nyota te sashi phangpora ka por nyau san phau gi neskaplang ya ka khubor ha ka tin khasi gani gari ka akashvani shillong

parlok nong sanga phile sanga mentan ye ka jingruai ong se yanga but dei ma phi balarwai dei melbin mukhem body grace rob mary but phi dang esa but gi ha ka program ki sur jing e ba menta ka me ini bateng shu e ka program gi ne sanga pat menta ye ki lightly ki jingruai jung i ba herman kharkungor ka jingruai ka ba ila ai kerteng jing e khun ba e but ko e philong kani gre ka akashwani shilong